0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Walongo itina matangi lele ino otatu utwe sila faa ilungo peo le ele neya sifou. Faa talofa atuwe lipa iya malumalo Samoa o faa fonga tapo imai mauta malawa. Talofa lava malolo saifu ilangi maa mao matafi. Usi mailole faa fonga italfonio lea solua. Fulu iwa omea lua felu sifulono ale lima tolutasi PIPMN ya Aotearoa. E tani tonu le vanga faa upafaya le New Zealand First, o le toi faa tau ina mai o le fale tupo o le BNZ, o le ama fai ona tau vaa malo si aima fale tupo te tele faa Australia, o loo faa tu ina i tutono New Zealand. I se fono na faye au kilani i sifo le faa ingol vaa yaso, na faa ala wila hile ta eta o le New Zealand First, le a fionga vaa wasa mana ya wen St. Peter se faa pea, e faa tau pili ona ta lapo loo fiti mai fale tupo le ANZ, BNZ, ASB male Westpac olo awinati Australia i tau sanga ta itasi. Na sauno ai, ole afa tau mai ala na vaenga le BNZ male company ale National Australia Bank na ia ta ofi ai le tafi fa avai atu tupe fa le tupe Australia ile maketi. Na fa alia fo ele te o New Zealand First, ole afsi o sani le nato fainga fa avai mole kiwi seiva ile au ino fa na ul fa sa ino tata u tupe au la iti ilalo le neifu fuanga ole afoa il malo le tasi le afita lai a mata il pol kalame fa malo si ole kiwi seiva mo tamaiti ta ito tasi na sa unu ai va vas mana ye pa anga le vaenga fa upfai i au kilani si fo fa pe ole fainga fa vai ole ama waini manuia mole anga ilumo fa na u pe atu fa tasi mole fainga fa vai ole ye nei e au fia ilu faa malo si o tangata fai ngā ruenga uma ili atunu u, ina ia le sitana ili kiwi seiva. Na faa ni ili pule aonga o sea aonga o pito tele ni usila, o le sui alu tūlanga o aonga li fuafuanga li malo e sui alu faa ilonga o le NCEA, o le afa solo solo maali e o le faa tea esu o le NCEA, a ili liu isi faa ilonga fau, e fuwe mita upu patino itutono li lua tausanga, o le afa ama mafaina isuenga. O le Auckland Grammar School na mua mua avea maonga al malo na faala wilua ina suenga ale Cambridge International e sui yaile NCEA. Na faailoa le pule aonga ya Tim O'Connor o le alangolongo ina le aonga le nei faailonga fau pe a faia le leile faatinonga ma ia tutusa ai tūlanga o aonga i soo se vaenga. Ua faa mwai mwale minisao aonga ya Erica Stanford na te faa la wilo aina te faa tupenga fau. E faa tatau le si itio le poto maasani ili matematika te sonua aonga le atunu atoa. E au fiai ala nga aoa mo aonga o se osani faa upopo mo fai aonga ma le faa mua mwai vaenga lo faa le tonu ili aoa oina o faa nau. Mo faa ntasi lea, mo faa maumonga fau ala malo mo se swinga lelei ma le faa malo si au ili matematika. Sa ye isi tūranga faa le tonu i taimi ua alu. Na faa lia pule a onga o le Rowan Dale School ya Kalwa Sao o le matematika o se ngangana po le mataa upule e maala mala maitanga ta uma o le lalolangi. Na faa lia sali ipoti fau la tamai le tūranga lo utuwa ile ayo au kilani le tuai o na nga iluma le itu tau se le ni maati na etitele pe a faa tu situ sa isi ai titele o le lalolangi. Olo manino e lea li ipoti ili manosi au kilani i tūranga tau risa i fua fealofani, livability, so otanga faa vau malo, global connectivity, le ono sa ia o whaingata, resilience, ai maise si iti aino anganu esese, cultural vibrancy. Pentai olo lo apta ia ya tina e tau se leni, o se papu i pui lea ili fata mao a ngaina a toa lea ai. Sa unuole ta ita ili leipa party ya Chris Hipkins, o au kilani o le IP to itele le ile atuno mai mana o mia lango lango le malo ye fa o ngata tau tupe mo le si iti aina o le itele ma le tana fa ai u ua fia fia le pale mia fo le ati solomona i talu sanga i tupulanga televou ina ia ngā lulue fa atasi mo le fausi aina o se lumana i sili o na lei mo le atuno le filifilia Matthew Whale e avea ma pale mia i se palota le pale mene le asfraile na faya inai le sui to tasi sa la tawa o Peter Shannel a Gomaka i palota e luas fuluono i le luas fululua. Na sa unua pale mia Whale i le atuna uina o mai al palota i faapea o lo o tau mafai le malo e faaso o so le lei tupe ona ole fainga tāna te mau ainga le nei vai tau, ma olo iei suinga e ona fainga tāma o se teimi pōpō ai pētai e mawhai ona manuia ma ola ola ai le atunu. Tā mō telefona ole nei yaso manu te leina lau tāpua inga I inga pula I Maria Makele te tuu, soifua.
0: 531 PI, Pacific People, together.

0: You're now listening to PMN UE.
1: Whakamanatua te whekau mahuinga nei, koe mga ahoha nei kua lata ke moua hawa huki pui pui, ke lata mai mga hala makaliri tunga tonga ngau fulu. Whakamawhise ke whakamauhia fuke mga aho nei. Mai ke ke moua ka eke ki finatu ke kupianga hila, bookmyvaccine.nz, poke hawa matakau ni whaileveke ke te whekau malolo sino.
0: You're now listening to PMN UE.

0: Aia. Fala fala ya te tulu si mga fifnei ma te mut kai nanga hon fulu minuti mo le im te hala a lima ko hoko e mga ke tuku e waka ha te tulu ke fenonga te mo tuku ni we ke tu tala te tulu e mga nei mo e taha ni kautu he vili motu ko e ko ie ko e fuata ko e mani frausi manawa lui a si tu quad fo mo eto fra la fo la hi ma ki at geia mo e tu quad ma ne ma mani ki fo le fo fo le via ma kai mo ta nga ta ni we ta tu ne fo no no pe ono no mai ko ka hai e backdrop ha we e mo tu ko ni we ku ya vi ka fo ha ko li ha ki ta ye ki ni we e tu ala ta ye no fin di kai fo la fo le ti ka ma ma li fu a tu quad ma ni ka kai
1: e falafalia tu mama falafalia ke hao ko ho a bien beto mom tu ne fono no mai me no mai ke a to tolo a fia fini falafalia ke ngo hi ke to tolo ko Jesus Christ ho ko mai ke fer di
0: fawe congratulations for kini ga ko e mamani ha ko li o kai ke ka tu fo ke ke li u ke no fo ki loto he fo to fono a mua tu ko ko ta ni mo e ta ha mai he drone to the form to the tool a na ke la leva fo kini e la li ha o ke a mo e ko to fa nga tik tik ka tu ha to tolo he mo tu a li li fu prime minister si ko ko ni mo ta ha li li fu tautan tan langi ne fitako ki mo e ko to fa nga si tong ni fa win to pa lan ka ko ta ni ka ko tu a ta ha mo e ko tu but kai ki ko loli kai ki ko loli ko hoku hoku ke ta ona na ko tu ko tu mo e ka ko to ni ka hoku ki to a ko to fa nga pia po to loli nga pia ka mo ha munuina ha o to amam na kianga niko hanga wa timo to di unika mai tam sian pe ki di hok me fuk make na ritel how ko ingo ha wa to priorities ka po ha wa tam de kavi he to ha wa to amam na ki anga ni la di ko ki ka tu ke la ta mai mo tu ha da wo
1: e fo le mam a fo le ke lo tu to ko valu ne a fai fala na changa ke la te yang ba ka ingo ne tu kwat na kai mana tu ke ke oko ke la ga nei ke tu anga ya ka kopi ya ni e filianga mo e uyanga ko ko tu kumba kyao si tali mo fi fi ko to a mam na changa ni ha fo tu mau mai he tu lu to ko more ke he to hu toko a ke o mo he to kupu puranga ne ko mitaki mo e mai ke ke kautu ho tau a motu mai to tangata ka e mui tu atu ke langa nei ke tōru tau ko anono tu ki ai ke whakahanga mi taki e tau nona whanga mai tau mo mui he hato tōru tau mamatua mai tau whanau ne nona fu mai ke motu nei ko niwe pia fuki ke lata ia a mautari ke lata mo tōru ka amamnaki ke he hoko mai ke hato tōru a motu tase ke ahiahi mai pia foki mo e o mai ke riri ke no no fo e mot a mo mena ki la ma tolu ke toko longa tolu ke o mai a to mo fre nanga fia fia lai to mo e te tangate mo tu ka pia hoko mai pia mo tolu fo e lai ma
0: ia mi te gila he tala ia ma mani ke fra o ho to tangate ni ue to tolu ke o atu ke vaeva ke mo tu mo e o te fuki ni ka ke fia ki ha ke to a palana he futu fonu ke lasu mai mo tu fra la ta mo ko e fuki ni si pena ni eto a amamna ki anga mahuinga hao ni kua mau ki tau si ke lasu mai motu to tae fia fia ha koe kamatanga ni ha ko si osi de si osi de tau ni he tau whakaholuanga but it's really really good money that you've got priorities lined up for koe motu ka ha pia fuki ni mehawa kotofanga whai mana fuki na rai na manako ke whakatu tala mai ke whanono tu tangata tulu ki ai
1: e to amana ki ni ka he hata tōru a whotofono to riu ke kumikumi atu ki ai ke he tau puhala ne mai ke whakanganga mitaki pia fuki mo e whakanganga he tupe ke whakanganga mitaki hata tōru motu pa ala he tupe ne wā moare ki noa pia fuki mo e ngā hua mo e whalua tau matakainanga to lirifu kua hoko mai ke he whono ke puri nei ke he tau tōru e ki mua ke ngā hua uloa molo tōru ko ingo e tupu hala ni kua mai ke ke langmatai ke whakatafon reaho pia foki mo e tau huhu kua mai ke ke huhu toko mo e tau kumikumianga ke latei me hato tōru a tau whakaholoanga ngā hua ke whakahanganga mitaki nā kai ni kato tangata ia he whakatafon no ka pia foki mo e tau kaunga hua pisinisi pia foki mo e tau mtakau ke kehe ne kon nga tokai ke hato tōru motu pia foki mo e hato tōru a tau mtakainanga ne nā kai katoa tohalo tōru a tau alanga sino ke mai ke ke faila mata ia tu foki ka lo tūru am nako e pese ni tose ta manu mela lo tūru ka lo tūru foki ki poto ia ki loto e hata tūru a motu mo e masi ke ke whakwhetui whakatū tū mau a tūru mo lo tūru ia ke ua toka taha ki tua ka mamana ki ni ke alono tuki mua ke he taunga hua mitaki ne ko alata ia mai hata tūru a kou tū mo e whakawai ke hana
0: Mani whakawelahi ki hawa tau mga hua whakatoka mai ke whakatū tālai atau tōru he awhiawhi nei ki a tūtanga loa e whakalofa mai hatua ki a koe mui hawa tau mga mnakianga mui hawa mga whawa ke lata mai tau tōru tau nei I mua nei kua hangawa tu atau tōru ki a whakawelahi Emani Louis, thank you so much for your time this afternoon to talk to us about your priorities for the coming 3 years ahead. We wish you all the best and for your, you know, what you have planned for the island, for the people, and we support you. And thank you so much for your time. For we like how the mama money to for we to the mama. Please stop by and talk to us when you come back to New Zealand one day. Yeah.
1: We'll do, mama. For we like.
0: Thank you.
1: When we in Nepal.
0: Be a forky. Go away.
1: Bye, right, anyway.
0: Hiya. Hana mo tumutu kai nanga pena ha ko fatu tarang muia ko imani fangawishi mana valui ko ia tahani maua e tahano fua Wiri motu, taha mai he ono no whaa wiri motu. Si hana e tau amamuna ki ang hana ni kua whanononga tūruki ai. Hato tōra tamu aho kua hongfrum pawhite tamu nuti he mori ai e matahola lima. Amamuna ki mei kata e matahola ono. Oh, sorry. Kata e matahola ono tō tuku atamu ia ki a Lorokini ki ute e tonga hua e hola ono ki hola holongafuru. Horong Fulu ki Hola Ua, ko ia ko Dorinda Hacker, Hola Ua ki Hola Ono, ko ia ko Luana Banyan, ni ko amamnaki ki... ki whaataka tō mō. Ko a tāde message pāla mō tūru nei. E PM in iwi. Tuki tuki. Tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki tuki He was one of the MPs to grab a seat on the common roll, six out of the six. Oh, was it the four? One of the six, yeah. So you heard, kua whiwhiri tua e whono ka pinata, hata tōru kua ia ko Richie Mautama, mai maanga ko Whiniwani Haku Patua, Rhonda Siakia, mai maanga ko La Kepa Mareloa, pia fokini mo ia ko Sina he mana he kau, mai he maanga ko Alofi Tonga. Tā whalala ari uta mo tūra ia. Koe, si hana.
2: Ka koe common role.
0: Koe really common role, ia. Yeah. Yeah. Anā mo tūmari kai nanga, e tā mai la tā lorongo ma maro, ki lorongo tā tūra ki ai, whanonongo a a. Pomo mo kou. Mama mo papa, o se la tau

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Hai ema te mutakai nanga hōwhi hōwhi a te tau whakalawhala hia together tōru ke mga hoa whia whinei whakau iko tū mou ham tūra whanongonongo mai ki hata tūra whakahorang. Si hana, ko mou atua i e whakatu whono ke lāta ia ke hongo furumahi wāki. E tau iki puli ke lāta ia mo e whakatu whono ni. Si hai ema te mutakai nanga, monuina hākupu, monuina lakepa, monuina a arufitonga ke lati ia mo hata tula te whakaronga si hei am tam tukai nanga hofi hofi te te whakalo whala ima hake atu kem tolu whakahautoka mai ke lati ia mo hata tolu whakatutalanga mo koe matu fifini ni hata tolu ke mga honi nakai mo ia ko Bonnie Ray tala mai vao hangau ia ke he taha onga kua whakatua i matam ta ngai nanga si whakau toka mai ko ia ke mga honi ki lunga he hata tula whakarang whakateli mai

Aia, tūlito minuti ne toike tā tonua i e mata hola fitu, ko i hadu tūla whakaholoanga whaimalolo sino, me hadu tūla pulu tu nusi ko lona kumitau, ka tā tonu mata hola fitu, mā tau ka pisinga, amana ki ko amunuina me mawhale dau kai a fia fiam tolu, ka eke ko koe anā ko i osilei hau anga hua, mui finatu ki kaina, mui whanonongo mai ki loto hea opele wafi, po ko koe anā ni finatu ki inga hua, kaloflahi atu ki a koe, ko i... Ai ai foki ta fra du tan langa mo lo tolu mata ko a Niue Rugby League a ke tom nga ku kui mo kai mo tali mai gen lata me do tolu fka holo anga fa hi a malolo sino me pulo tuno se kolona kumitao

A mōli ai hea hunai me o mono ai e tau iki pōle fō ke ngātai mo e whono ka peneta he tōru e tau I mua. So ko ia e hato tōru a takitake kautū matua palimia Prime Minister ma wanga ia ni ko Dalton Tangilangi. Ko lau tōru tuko tōru tau iki pōle ke he whono ka peneta ko ia ko e eke pōle mai he maanga ko haku patua Riti Mautama. Mo e tuko ua e eke pōle fifine ko laua ko Rhonda Siakia mai he maanga ko la kepa, e ke pūli he maanga ko la kepa, pia fōki mō sina he mana he kau, ko ia koe e ke pūli motu. A ia, se ko lau tōrua ia, e tau iki pūli ke lātai mai whono ka peneta. Koe li lifu pali mia ko Dalton Tangilangi, ko ia ko Riti Mautama, ko sina he mana he kau, pia fōki mō Rhonda Siakia. Hanae, toko whae hadau tōlo tau iki pōle, koe cabinet a ia ke lātai mai tōru tau, ne uatua I he mga hunai. Hanae, lealo longo ne uatua I he tahe hadau tōlo tau matua fifine e ke pōle ke hewa hā mai longa lahi hana fōki tau tāleni, ko ia ko vainga tuku I tonga, ni we mau.

whanau. Manako I mga honei ki tukua te taui, whakamurina a whanau ke lātai mo koe, Alva Talopau ke mānga ia ko Tauranga. Nā kai nemo fōki e tamafuata ko ia ko Tingilau Ness, ko tuai fōki, hana a whanau ke he aho I neofi. A ia Tingilau, kia munuina hawa a whanau, pia fōki kia Dean Rex, mo e Falala ia ko Alva Talopau. Haia ma tau matakai nanga manaki ki a longa da waho fia fia da waho fulu fulu ala matawai hala mai lelo longo nai sipa sipa whakahele.

tangana ia koe walotonga toa I mahina nei a mi whakaikuhi koe I ka hae mahina nei a mi koe kamataanga he awhakamua he mahina iuni koe awhakamua ia ke lata mai mga hala makalili a ia winter ia koe tau mahina makalili a ia iuni iulai au kuso si oge whakatau te malupo a vela mautari ke whamafanafana po ke whakatau I tau masini whakamafana mitagila he ka pefu ingutua fi hawa loto fali mana koe mga nege tuku atu I tau whakalofla hia tuke tau tolu o si mga atu ke kai ma mama Rosa ne whai tu mau e whanawana o mai maanga ia ko hui hui Tusini Sisters o Niwe

Kinga mo sala mai nik e manga ko avaseli to life full flow lai ki sia ia ko ia ko tamtani ni wef ka mo ni ko hoko ki tuanga ia ki pele e fewa soccer a football ia professional ga yuto papa lungi aia onon foki ni aia foki to longa do tola do fano ni we tamfuata tamtani ko ia ko melakai ni pele foki am daka Auckland Blues mo Xavier Taele aia ko tama ni we aia ni pele pia foki ke he tamfuata ko pasitoa ni pele am daka Northland aia to longa foki na do tola do fano ni we ka ai lo mi taki he to longa ka tola fia fia ko kisia mo ko fusi foki mo sine ni we ke to atu hau fuata ia ke tofeu a sipote. A unha hala mahanga moe, kulami mai e uhila.

ime ni wea nei ne fai whanakono mai kai kia mga pisenga ke he mga hao fia whinei. Tukana ia kua kisia moi I loa laula hei fōkia tau tōru e whiwhiria ngā he kapeneta he whakatu whanua ni wei. Ke tātu e tau whakaholoanga he motu ke lātaia mai tōru tau e mua. Ko lau tōru ia ke he tau mga hao nei mau ngai ani e palimia ke ia e hukui mai he maanga ko Arofitonga, ko Dalton Tangalangi. Hana tau langamatai ngā hua po ke tau minister ke mga aho nei, ko Richie Mautama, Rhonda Siakia, si pia fōki ni Mosina Hekau. Kisikisa tu ki ai ke he mga aho fiafi, ine nai kua monua tua I e tau minister fō, ke nā taia mai tōru tau ne tai mai mua. Ono ono tu fōki e... Fuata a lau tōru ka hāpoko laua e tau minister Fifine ne kua maeke ke talia moi tātu e kotofa ke la taia mai tau ngahua he hata tōra mōtuko ni ue. Loto toa fōkini ka hā a laua ke moua e tau tutuanga ia ke he tau mga honei si mitaki fōki he anono te kiai. Fuata ka haita manamuna tuanga si... mahomu ki mua tunga hua e mune ke lata mai tau fuata tau tūru ka hae motu ku niwi. Pia me niwe anene whaifakana konongo tūmau mai a koi kia e makapisinga.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: Wani mo mata mo tkaina nga kata tono mta halong frumaua ko hea tau tūre tau wala tala tutu putunga ni he whai mua ia tau tūre puhala. Mua ia lau tūru ko mga tānu ko whaam spia fuki ni mua hea tau tūru mta kaina nga ko Harry mga lei. Kai whakau ila hei ke lau tūru ne whai ta mua ia tau tūru tau wala tala tutu puke whanonga nongo te kia ika hai tau whai tau puta ki taha. Tukuna ia mata mo tkaina nga kisi kisi atu ke mga honi ki hea tau tūru fufunga pepa tau taha e makaka mua e furufru ala e tau mena ko kisi atu ki ai ke he tau mga honi lala kina ni ka ha ko e tau mena tutupu ke hana lulangi tukuna ia kisi kisi atu ke he mga honi tokolonga he tau matakainanga ne kua nono futupitupi alau tūru ha ko e tau uka he tau pensini sikisikisi atu ki ai ko tokolonga la tūne fetau se tau TikTok videos ke he kilunga ke he kupenga hila ha koe hana lau tūrua tau nonof tupe tupe ta mai mungo ia ke kisikise aloa furufuro ala ka haha lau tūrua kisikise anga kai whakalofa ha koe tau uke pensini ma mau tau wanga tau ngā hua anga me tau whakamena pe he nā ke tau mga hone ka liongi niki mu hea tua mole vāve tau masapaskere ai kai liri wa tau tūru ke tutu anga ka ha ama mana ki atu ke he aho whanau he patui ki ko siare ke he mahina fōu fōki si fia fia fōki atau tūru ka hake he tau mga hona ko mōu e tau mga hakanonofika ina i mōr pensin ka hai whanat ke tau mana mamau

0: To PMNUA.
1: PMNUA, ne ne fai fukana kono ngume kai kiai mga singa fukala fula yatu kwe. Ingo hatung hawa ku fukafitaha kia ki mga honi. Fukala fua hau fiu fia te mai teoru kia koi. Mga whao me hatu ka pisinga kai mua ue atu ke lau turu ne kua mamna ki ke. Tutu tu hawhanau ka hake hau fuau ne kwe. Anga hua tutu turu ai ke hau lotu hawa furu mahina ne. Hawa furu ke mahina ne. Hami, tō tai mawhisi tā waha ko hoko doa e te turu ka hake mta hiko a me, si hako mai mea mahina hiuni, ko hafa toa e tau mā tau mata kai nanga. Kai mohaia, a mamna ki mai ki whanau anong ki hā tau turu tau wanatana tutupu, ko a mamna ki atu kia i ke lātaya mai pōnei, po ke mga hoko moa nei ni hanga ua tau turu kia i. Ka pisinga ko Luana Benien, ka tātua tau turu tau whakaroanga ki hoko atu ki mta holaono, he mga hapungi pungi, a pungi ka koe tau mga hau nei. Riuna tau turu ka hake mātuta ki atu mai tau lea lolong fru fru ona pia meni we, to hoko e mga haku whanongonongo ki e tau wala tara tutupu.
2: Kula kuke, le he kula kuke. Si whakahela mai, si whakahela mai.

0: You're now listening to PMN UE.
1: PMN UE ni ne fai fana ona umai umtoto kia mata mata kai nanga fana fau fio fio tu kia he mga aho pungi pungi nei ko ha ko mnui na mai atu toro kia hafo aho ke wa frua ki he mahina nei ha me tau ue a fe moe ua furu maono. A wani mo mata mata kai nanga ko ha tau toro kapitenga ko luana penin ko a mamna kia ia ke whakahoko atu tau toro tu whakahoroanga hama tahalaua ke hoko atu ke hama tahalaono ke mga hapungi pungi. Ka hui ke hama toro tau whakanakona ngomai ke hama tau toro aneo taongo ke mga hapungi pungi nei. A mana ki mga toro ka hako tutu te hama toro ki runga ke korikori me fia fia. A koe tau nea lorongo maho fio fine ko a whakatakotaka ke whakatangitangi atu ke nata mom toro ke he mga ho pungi pungi nei. Kalofala hi atu.

pata he maha whiowhi e tau nea rolongo ma tamu kai nāne ki kua whakatangitangi atu he pia me niwe ke mga pungi pungi nei ko se hako mai whuki tue ka he mga hako mawe he tō iau kai ma tu taki atu hea tau tura tama fuata, tama fuala, tama a whine ko luana pēni e nga tau tura tu whakaharoanga ke hoko atu ke he mata hola hoko atu ke he mata hola ono ke he mga hau pungi pungi he ko mua nei ma tau matakainanga. He ingo tau mamna ki anga ke lata mai maam he aho, ki a manuina me mawhola, ko ingo ni atau mena kua mamna ki atu ki ai. Ka heki ko whina tukai vai waka hake he whane loa, he manuina ta ma matali maka hake strike e mna pauaki, whai ui he ta ma matua. Pie me niwe anene whai whanangonongo mai tūmaua koi ki ai ma kapisinga. 531 PI

Ola hai e mga hako omoa ni ka hoko matau turu kia e matau matakai nanga si fia fia fuki. Hei e whakanongonongo ke he tau le rorongo whakani ue ka ha ke lata mai mga hapongi pungi nei. Ako inoi tau turu nei ka mina whakatangi tangi tū mua e whai e tau le rorongo ni ue tau turu ki runga ka rea taong. Kai whaka ue ni ka ha hako mai ki ke mou e tau whakahonoanga pehe nei ke lata ia. Mai te whanau ni ue ni ronofu ke motu nei ko ni silani si amamnaki. Ke liu maho mua tu fuki e tau whakahonoanga hea tau tūra leo taongo ke lata ia mai walatau nei ne toi mai mua mua hingoa ni fuki tau mena ko a mamla ki atu ki ai ke he tau mga hau nei ko e tau waha whanau bo ke tau ngahua whakamunga whawa ki a mnui na mwema whala ma tau matakainanga.

O mai toi mga hoke mawe, hea toi iau ma tamat kai nanga whakaue, owe tulu tulou, ki am tūra whakanongonongo mai, ki hatau tūra leo taongo koe pie meni we, ki lata ia mai mga hapungi pungi nei, whakaue fōki ki a lau tūru ne kua, a whangi to whakahoanga, ka mata mai pare lai ni awhike hoko mai ki to mga au ni. Kum tūru ne amamna ki kia whakamnui na poke, Whakawhia whia ki tau aha whanau, monui na mai mawhala am tūru tau aha whanau tō riwa tau tūru ke whreveia, ke he whae te pukahau, Dorinda Hakanei na mawe hea tū matamu kainanga kia, no nofa am tūru mai monui na mga hapungi pungi nei, mu tūru kia.

0: o le tuu faatisio ma taa ngāruenga, ma le aveseina o le faita wafio avanoa fai ngāruenga. O le li poti au ili ili renei, ma le tuu stala ma taa upufaia le Radio New Zealand ya Russell Palmer. Pamese tasio taitao soe fu maloloina ili Pasifika, o le tau ngata tele, o le tau, o le taiele, soe sipo le faa mamaina, o le toto, o lo sai sai tia ita ngata ili le mawaina, se au nanga faa mamaa toto, itutono ili Pasifika. O se li poti fau mai le kini Health New Zealand, o lo taa uai, o si li atu le numero tangata lo fia mo le nei au nanga, na ilo le to alima o ngase ngase lo faa tali mo le masine tasi. O miha, Mitchell, o se tasi e faa ngai na se masini faa tolu ilwa yaso in New Zealand, o lo o ai o yatu, ina ia ave le nei au nanga ili atu kuki. Sa unuole li ita utaua ya Sir Colin Tukitonga, o le faatula ngaino leo o nanga linei, e matua la velave mataunga taatele. Ma o le waifu fosili, o le yailea o se tausinga mautu, e pui pui aliso ifu maro loina, ma le ngase ngase o le suka. O lo nofa faatani peani usile se tulanga e winga i paa anga saunga le mua le orcas, o lo ilo ilo ina pea ele atunu o le awayatu ili nei vaenga o lo awfiai Amerika, Britania ma Australia, talu mai lama le taimi na faa vaena ili tausanga iluafe luatasi. Paimaniso opo le minister o atunu ui fafo, le fionga vavasa manai o Winston Peters, o lo nofa faatani peani atou mo se fautuanga mai sui fai paa anga le orcas, ina ua maia se ilo ilonga Amerika, ili vaenga lo nalua po le pela tu ya te sema le tausanga nite anei. O le laasanga lua le nei, e faa moe moe faa malo CIA, le fe faa soa i o te konolosi tau militeri, i se tu langa ma walunga. Fai meleso upu, o lo matua faa utauta le lei le awala lo uia e New Zealand, ina ia mautinoa le lei, awane ilu maatu o filfilinga, a sui patino o le orcas. O lo faa ilua mai le vaenga le leipa, o fuafuanga na malo e faa ititia ngā ruenga o le aha afiai le tau le soifuanga masani o tangata, livelihoods, ato e mao au nanga lo lato faa ngaina. Prime Minister upo Camilla Bellage, o le tipina o numero ngā ruenga e fua isi pasene o se tūlanga ele fia fiai, ele sao, ma o le alea o ngā fo ilea le soifua manuia o tangata. Ma le tala fai u? Wafanga etiaina se ali ipese la wiloa ya pene pati, ile faasolongo tangata la wiloa le lalulangi, wana mawaina le pine tawaloa maile malo farani, o le French Arts Knighthood, ilana taleni o le pese opera. O se alo Samoa mani usila, se tasio la ufa ipese mataina o le sole mio, sa ta itaifo ile atatifanga la wiloa o le My Name is Pati. O lo nofo I farani, sa fwela na la unga faafitaile ngana farani. Pai mai pene panti, lo faa moe moe toi tali mai New Zealand masina o kuso, mo se faa fifianga faatasi matama ita ipesio Amina Edris I Wellington, ili polo kalambe o le manen, faa solo ai lea I San Francisco, Dresden, ma Berlin. Samoa, talafona, ole ne yaso, manu teleina la utapua inga, I inga pula I Maria Makelita tuu,
1: bringing Pacific people together. 531 PI.